0: khamale mam abdou man li nga man na khodo don ko maya
1: serigne abdou yalla ñu ko yalla fayal yalla ko yalla doli leer nit la ko xamne moy mbokam ñep bëgg ñep ñep bëgg ko li nga xamne ni moy li gëna tax dooma dama ci ko suuf di ko xam ñep ak ni koy dégg bëgg ko ci mom la né jikko la man day yaguma ak mom 62 lama yalla wërsegal ma ex ci mom waye bama exé ci mom dégg waxtanam la ko bëgg ta yalla rek tax ta xamna né lama dal mo dal kenen ku mënti doon 62 ba 97 bi fi joggé fuk nit fekk gën ko bëgg ndax mo bëgg nit ñi di wax lo xamné luy jëri nit ñi la di jëf lo xamné luy jëri nit ñi la ñi ngi koy ñaanal yalla di ñaan yalla doli ko leer lepp luy mebeutam yalla nako yalla motali kanamam yalla nako yalla motali gannaawam ba tax na nak bisum bi di ñew bisu ñepp la rawati nak nak ku melni man mi ndaxte ma ci gune wolof neena ak ndof la waye man dama japp ne ñiko gëna bëgg wala ñiko bëgg ci la bok damay wax tusul nak ne kep ku jakarlo ak doom adama ni yow nga ne ko ma la gëna bëgg serigne abdou assis ci daba yow nañ la atté ne togn kat nga ndax kenn gënu ko bëgg sa morom ñepp ko bokk bëgg moy mbokam ñepp nak moy mbokam jolof di mbokam walo di mbokam kadior di mbokam bawal di mbokam sin di mbokam salum di mbokam senegal oriental di mbokam casamance di mbokam kabir gi di mbokam walo di mbokam ganjul di mbokam fouta di mbokam fep ci senegal tay ci tay bok na ñepp ta xam ko balen xelit amu fi fenn fo xamne dox bo xamne serigne abdou assis bawulen xel bo ñewé ci diiné yi diiné l'islam bi mu nekkon ku ko bëgg la ku ko fonk la waye nak xébul benn diiné ñakuta fonkit benn diiné diiné bu né nango nako jëmal nako jëf na ca ba joggé fi nga ñew ci taréxé yi amul be taréxé bi mu néwon day moy taréxé cheikh ahmed tidiane serif fonk nako lol reuy na ci mom lol waye nak amul benn taréxé bo xamné desal nako gannaaw ndax mom ak bokku lay sét ak l'islam ba taxna ak bokku ak l'islam dafa ëmb taréxé ba taxna nak yalla nako yalla doli leer jëfé nako tay ji suñu bokki gourmet yi dama ne boy set ñoo gëna bëgg abdou aziz daba suñu bokki mourid yi ñoo gëna bëgg seigne abdou aziz daba suñu bokki tidiane yi kenn demul ñu dess yalla nako yalla doli leer yalla nako yalla jappalé alhaji tall li nga def reyna amna solo ñi nga la ci ñaanal ma bëgg mawdo sa mam barkem yalla bu la ci kenn ëppalé kër aji malik gi nga xamné mom ngay taxaw yalla bu la ci kenn ëppalé ba taxna nak ñi ngi lay gërëm bu baax di ñaanal nak alhaji njay ak soxnam ndax buñ la yabalé jox la matériel jox la auto ne le bës bi lu ci wara rafet genné ko ci kon ñoomit wacc nañ Aladji Ndiaye yalla nako yalla fay yalla nako yalla jappalé jeure jeuf Aladji Tall ngol ngol
2: wa bokk yi gis ngeen nak li ñu leen indi lon tay ci anniversaire Aladji Abdul Aziz Dabax et deug ngeen kaddu yi nga xamanteni mom la ciatam wax ak yi nga xamni mom la soppem wax di Aladji Mor Matty Sarr nga xamni mo Aladji Abdul Aziz ño bokku rew mu ñu ciosano di jollof gor gogu nga xamni kenn dootu ko fatte mo taxone ñu indil leen li ci tayji di anniversaire am di ñaan yalla yalla nako yalla tabal ci aljana ya gëna kawé té yalla tassu ci barkem té li nga xamanteni def nako ci rew mi yalla nako fi yalla saxal et ki len don présenter nak témoignage yoy yep di sen xarit Aladji Tall ngol ngol assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jeugene.

mumlajunon sa bayay dana joxi miskin wayo tokkar ya koy joxe tek ci joxi miskin ni dam sa bayay.

Bukan sama tak kuku bijak sama nak rajin sama na sama na ni bukan coro. Makan ku falfa masai, jaga falfa masai, binti loh falfa masai, asal baru mata, kesamba kanba masai, matum bulan baje. Kita faljoy nawet, untuk kura kura nyon. Chak made do fal farla ba made khatte der dum tabara nga de ter mbay taw ba nga am sukoro yiti dom kumbay yeey adon rabbi dal tam kumbay yeere na la ber nim yeey mi kumbay yeere dine tam kumbay yeey setal na gay le yeey amudu fatim amado mungalet lu nafsu taqati mawti fa bul mungale faan mun cham batim sey mi la dipe ak ndon di cham batim sey amna dam cham batim sey tim sey targan sen te jo

ndey mari boy say bat boy tu boy sa mama wax lo njay njay njay amatu boy bay ba ilimani maray la

jakuma farsar buli gay sa molo bokul ak njaaw da xarima sagoy mi jam kero bangoy bokul ak njaak sira njaak ma may sira ma gamba bukar njaay kala mar patena tugu buru njur bel.

bag, may sa bag ang nagyay. Buko sa bag dahil sarnar. Sinti ng dela, tunang tabas, yaktiyan sa mga jawas. Awatar ka

timborso pindima may sana lew ñak ay way ma ko faatu bintu job dew bu su la pe fayna abidu do abya ba may sa bay ngandar gay bu sa bay day sadna ci ngal la la dunen.

mo khule je bram fatma daw ras le yendo njojam njojam yendo daw bima yendo fa yendo nan aisata ko du samba fatma mo khule ja jor jrom li nger yoy sa xewar sen bay sa xewaro mudun sa xewar fa mu ci bu khule jam bo jak

Ay, sí, mer. Malikum bafara tek deur. Ku jaw din la ci jaw pey. Ma jaw ko maram ciam ye sin pati baem. Mo tawlo xar jaw daro jaw ku ci nek jurna bur malikum ba goro boy tan nga ku jibi jaw doy ñaw. Jab yasin pat motawlo do xor maram jab yasin pat patem magam yigen jangumay kumba boy men ñaw xalat.

simer, akati simer, akini simer, akibi jaw simer sa bay ko ko jol ngeew jaw bi bula nexe falu jaw bula nexe falu jama yaler ndey mari boy say bat bat boy sa mama xlo njay njay amadu bay bay ba Ilimani marayla

simer ak gibi jaw simer sa bay ko ko jaw ligaw jaw bi bula nexe falu jaw bula nexe falu jama yaler ndey mar boy say bat boy tu boy sa mama wax lon jay jay jay amadu boy bay ba ilimani maray la

neku daw ñaaw ba kama koy ndigila tat ga ak duar fokh mukhrij biram fatma daw ras leendo njojam njojam yendo daw bima yendo yendo nan ay setat ko du zamba fatma mukhrij ak jor jurom li ngey lay saxawale set ba

saxew soxna mbay jimbi kura cham mbay nya xana ngal bu ko lu kumba jana bob kumba jaganu ba nga ci ndaw daro njaay fenda sar gan jengi le dram bay saxewaro modun saxew

ngel balaxate ak ñoom di deen ma wo ne faal amina jaw faral di kubal nga ku mbo borom na se gan ñu bari ngolu mbam sa xewaro madu sa xewar sa xewar sa nam bay jimbi ku re cham mbay ñaxal nga gu ko dug mba jana bob ku mbo jaga ñu nga ci ndaw daal.

kumbala ube. Mujur bara sinna, bara sinna jur marfal bara. Aksarin bara sinna, ak njaga bara sinna, ak nesin jigen bara sinna. Marfalo bayo manchor. Bayo

amul bañ mar jalo ya xagne xo bay degen sang burub gat ma suge ak ma jojo kuliku ma daw ya ne aladi so sene lawna Cheikh Ibrahima fal ni wa bay bok ndeyum ñaga fal ma cial ba ca gawan masila fal ni mar fi bet war ndakaru mor ma jigen guñ ak fatima jigen guñ ñoña nga tek yari tek kër matar bok ndey ma jojo degen toddu ma ca campement bay dudu fal ak zone fal tamignal fa daw mi

0: Alhaji Sambe Diéwéré so gisee nag waxuma bëgg a dugal nit ñi ci mbégte mi la doom waaye ku ci nekk xam na ni war na maa mën a kontaan. Lii nag it laa doon ñaan ci gàttal boo leen daa naan yëpp muy benn dama koo wayoon jooytu ko. Youssou nag di doom di jar baat yaatal liggéeyam xàmmee aw ñooñam ba yëkkati guddi gii jaarale ko sama loxo yii bu ci sama xol sedd seen xolo ko raw. Bu nu walbatukoo nag ci Samba Diéwéré li ma doon faral di wax rek xaar bay ma jaag ak nii boot nu mu nekk fii ci soraan nu maa xaw a Daara Mbaye ma joojoo ci góor ñi laay mbuub njaay Samba mbuub nu walbatuku Soda Mamma dikk fekk nu fii Fatale Ndiaye Kulim Diouf Ndey Fatou ki ne laa ku ma fàtte ne ma baal kon xam ngeen ne xol set na tey jii ñu bàyyi na xaar di moom it def wàllam ci guddi gi ndax moo ko bëgg.
1: Waaw Njaga li nga wax lépp Mbaye dëgg la waaye nit lu mu am moo ko may boppam te dama leen wax ni ndaanaan du ko ñaan. Ndaanaan kay li mu bëgg mooy kuy ndaanaan ni moom ngay xale bu judd ci way doon way mën a way nag tabaarkal te yàquloo ko te boole ci nag yar ak teggeen ku la jur xam nga ko ku la mag xam nga ko jox ñëpp respecté li nga yéene sa bopp nga di ko yéene ñëpp kon boo amee bés kuy gor bu bokkuloon ak yow dara sax te ngeen bokk jamono rek bokk wooye mu ñëw waxuma daa nag koo xam ne kii yéen a bokk benn dara.

0: sasa naga ak marse wa go nyaay sa kaw garu cer tay fo tollu ay sen ko da fay leer nañu
1: len garab mo sax te kaw sofe wetalo net may garab te kaw sofe
0: way sa naga len marse gol tape kermel marse sekh ma dikke bu len yakam.

nanga mako gaji lengere ne dar men de ne ko noro forte viendo he ko nyama dum ha ra salum ko kambu fadi dalo mako takko mun hoddo mun yo bursi kuma dal surnga ha yo waaw yo mo bursi kuma dal kala dida ngam melo tay ni rek la mel xawma le gadde ne gabe ngor ay wuna boy la wadan an ni jandari jangal gi jamanu sene ba wara ko jamanu mun.

nak ille ko wadi supporté yontede de no wonno yontede ka ala hakille ko mbadi dadum supporté dum woni kare ko jontado kono ala hakille kare ko jontado kono dinno wala dum woni tawa ala hakille ko nangilda yontede ar ga sidlam direw yalla dunu wurna man.

mother bolbe ne ceti ande tan ngode golle ngari moyel puti yade moyel babba boy moyel babba ngari moyel puti mi nana wuda budani hay hunde kadi nana ma budani nenna moyel puti mi moyel hunde mi jabata ko massa mo ngi bu man ho bol woni dum woni hakkude bolbe mo di fen hadi ngoddi di tay dimbal gawni tira gati joddina moyel babba ngari dimbal gawnal yidi hor yela tan do jombal dimbal moyel puti jada ga timi jada tan o yanna na do bonni ngalo hay mo woni o ko tejo mo dal dama datta ta jabra o yali di jaba da kalta ko ngode ma akure may dingal gawru kalme fo to ni ngati min rindani manam ter rindani o ngal o sey men defo ko yalla jinn ngul man wonno sa wuro na fo go am allah tan bi dum modde ngal ci lu dibina da fa wona yalla de net non so woni modde siiti wonde modde anda dum buri so yama kaari ko modde hay sa anda ma dañe mako mbele so yama kaari ko bonda hay sa anda ma nyim no so nido woni modde ne modde ne sa boni inde ma bonne so inde modde na ma modde so inde bonna ma boni fa samre porta dilo de fini tigi go so ngal ci fa samro inde bonna ma ha kama inde yar dina ka tinna hay ko

0: 주벌로 물어보네요.
1: I'm going to go to the house. Ɗum hoɗi malisaju hoddemi malisaju nde ko ɗum min mi yiitam holno ko suwonir hakkunde men e yidde andudema kadi e yidde jotodiral hakkunde men e yidde jotodiralma e yimɓe tawaɓe fo onon tawaɓe bannoɓe e neɗɗo foddu waɗɗo heɗade bannoɗe fo yewo mum dow ha heeɓi less mo gandunomi hen e momi anda hen fomo ɗan ɗum hoore sabab baɗɗo hakkunde men noo ko sababu mo jinmi kadi ko sababu mo jettani oyi kadi mo juurami temen nayyi e ille malisaju seydi Ndiaye jara jaabi ko haali ko waɗi temmere nde 1000 francs leeso sala temmere o wiyata mo yara debbene cikkallaɗe jofa mo jolande e sembulamel gawdule wona awɗe feere jisoten sa yi ka cuballo hay goto yeddata sa yi ko sinci jam joro jeeɗa e goto yeddata majo noon hunde fof ko haalno mum haalam tulo gorgo ari darɓe mbimo naga tuddo wi Samba Diallo ɓe mbimo santa duyo yokotna ko buyal de mi haali ko ɓooyi

isi njay o wi kadi mbellam ma makko ne mawni seydi njay la woni monsieur julde ba o wi rodo 1070 mille francs o wi mali sadi mo kodam mi o wi tubal fo gombe foye o wi sito ko wala 1000 francs way indum al barke bay wala do la faddu ci ballo fodo wonno seyd ba ba en bene kewi seydi ba en be ndim da dum ne limoko modu da fo mo ngi jurmini ni ma seyd tan ko

Heidi. Abival zaman ligner bi may joy batay no peguma wala kuma yotte jo mala ci mbantoy jeno ko mbayaw mi dekk suuf bo deme jani dal bil alaji ma dikke fal watim ngay cheikh fal magna wala kuma yotte jo mala ci mbantoy.

Taibun Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam. Bembe man nabi mana Muhammad Abdullah Shuar unan da yan nabi yo yete ko Muhammad bi tan ko Muhammad ba mako yete ko Abdullah ba mako yete ko Abdullah yumako yete ko amina ne nabi yete ko

0: kanko Muhammadu Rasulullah wiimo Muhammadu ko jettude Allah amadu ko gudde yettude Allah Rasulullah ko nulada billahi ko sayyidina Allah limamul mursilin kanko di almami jurbe katimul lambiya kanko adi tagel sakiti feje dina ko wata fe jangal dina makko ha nyande yawmi basuna wi cidel bubu suwa wi wadi do maana ene temedde joy mudum yama ba
1: wono do suuda men
0: mal barka ba wi Khalid Musa wi badi do temedina yalla sama gidaado be badi hare arbe be dabu ngata ciodi ngol juddo ngata daande si o wi akati mun lambiya ay kanko adi tagel sekti fedde dina goddo warta fen cagal dina makko ha nyande yawmu yuba suuna jibina ko makka o dañi duubi chapande nay o firi makko fay madina o nula wada annabi o hokka sayyidina ababakri be mbimo baamu bombi be mbimo siddiki gongdi do kanko adi gongdi de kala tagore Allah kanko adi gongdi boko sambala jimbiri wiido fuddore panna do o wi ujunere ngudum biyaama jallo samba giraade me wiima so nay pullo jofi so rebbi wi leedi tut leelima ko ufnoto ko wiyata ma bat jam hamin baye kono so bujiri fukki may leedi ko ufnoto ko wiyata ma jamme bode fu amin baawaj may fulagu non wono Cheikh Oumar ko taada machin masire sam tambali mu tar ngari juma jama salge la balta maki juni julo bindo bito jawto ganna la gido allo o meedini yejjaade kunu makoy mutida horam kono fulagu no yodi ni sabab wisi neddo wujji wi ay pulo so yodi wi ay pulo so

wodo duwa mo bu duwi yodda ci anyal al kamisena jofa al juma to jamma jengi ba wudi to ba duwa o do duwa ko mi jabo ba jodi hañ mana kam jibril alayhi salam jippe dowle do halan ngeloppa ngeloppa jodi ha ngalaw mo nyalli al kamis jofi al juma ay so nyawuji pecce tan so neddo.

yalla jakar ya malat fulu borto no baka jiwa ya banga jino nyenji koko nyenji dokke mawdu ko jofere ne mi yamal barka nyane dakar be mbi kam demba me wi sha dakar farini tidi non de mi yano tido jalla jakar ya malat al barka million ujuna chapantati o taw jonke jonke ko fasam cokke cokke ko nay kume kume ko putte bamdi mille mille ko balé be o taw galle bam dono di cerno kali di bulat butanda non cerno balo on avrim nyallo on avdo ay mi wi monsieur cerno do kandar mi wodo yane gudana faccirade sunu wodo yi allah yejidane alda ko ndoko be o kebebe biamuli albaraka ujuna chapantate ujuna jegum l'espace ngo pendem amme yalta leydi ni dono di abdullah ibn shoum

0: laj sa ba jëbe so gisé nak waxuma bëgg dug ak ñi ci mbékté mi la dom waye ku ci nekk xam na ni war na ma mëna contane li nak it la doon ñaan ci gattal bo le da naan yépp muy bér dama ko wayoon joytu ko yusu nak di dom di jar baal yaatal liggéeyam xamé aw ñooñam ba yëkëti guddi gi jaar na ci sama loxo yi mu ci sama xol sédd seen xol ko raw bu ñu walbatikoon nag ci Samba Jébéré li ma doon faral di wax rek xaar bay ma jaag ak bii boot nu mu nekk fii ci soraan nu maa xawa Daara Mbaye ma jojo ñi lay bu jaay samba bu wal ba tuku soda mamma dik fekk nu fi fatale ñay kulim joom day fatu ki ne la kuma fatte na ma ba ko xam ngeen ne xol set na tay ji ñu bay na xaar dik momit def walal ci bi ndax moko
1: waaw ñaga li nga wax lepp mbay deug la waye nit lu mu am moko may bopam te dama len wax ni ndanan du ko ñaan ndanan kay limu bëgg moy kuy ndanan ni mom ngay xalé bu juddu ci way don way mana way nak tabarkal te yaqulo ko te boole ci nak ya ak te gene jur xam nga ko kula mak xam nga ko jox ñepp respecté li nga yéene sa bopp nga diko yéene ñepp kon bo amé bes kuy gor bu bokulon ak yow dara sax te ngeen bokk jamono rek bokk woyé mu ñëw wax mu la nak ko xamné ki yéena bokk benn dara